jump. Me na biya, na wa se sa mi di na biya. Wa se sa mi di. Wa ma ten fire ma flower me ni. Oh, ti mi pa mi di. Mi pa mi di. Na wa mi se yo. Na si mi di. Mi fa wa ya ya di mu ni do. Mi di awo. Oh yeah. We need me hamada, and I was the one who hamada. My God, Jesus Christ, why I would tell you about for? Lift up your two hands. Aya aya kuwa. We need me hamada. Hey, Jimmy, I need a rubber. Me na, me na na. Aya aya kuwa.

asem achre wa wana esu oja na kom so no ne atamfo na e no mutifiro mu didi atam no sa atamfo we bu ne de mpe ya ne hu omo nan so mo na edu bra nya me mayada no mo kanchi egu ya bra boso no mu di nya sa atamfo no wo mo na me sumo na me ja ne kom nsira ba mu amu ba bi bi omo hie mu no mo hiche fa nya me ma ho Time for no, I know Nyamija ne ko se onuma. Messi asuma onyamija.

yawo fa twabe no ya na dio nyam ya da dio nyam onante poso sa sa se poso wadi awia ya na potre na ode po aya ne funama hey hey hey hey o yo nyam me odine yin

Obe wi manini wo opopo yakweni adi boye yati sami kana sa chopo na wayami say Jesus.